unuk kugar mi makokin niya to ano ka ang nakto akin nang may 30 may 50 mo tiki katang lugo unang nakang nakto 6 tarong to mi makong nakto nubo yan na agad luna ano ka ang nakto ang na may 30 may 50 mo tiki katang lugo unang nakang nakto 5 Oksok to minuwi yung nakto makong nakal luna ano ka ang nakto ang na may 30 may 50 mo tiki katak lugo unang nakang nakto 0 Korlok to minuwi yung nakto makong nakal luna kanigayak paglunilo ano ka ang nakto ang na may 40 may 60 mo tiki katak lugo unang nakang nakto 2